Pasa sanida baga bari ga gari sa. Pare sanida sanida baga bari ga gari sa. Pa ga bani da gari sanida sanida baga bari ga gari sa. Sa jo la na. Pa ba ga bani sa ga ba gari sanida ba ga ba gari sa. Pa sanida ba ga ba gari sa. Pa ni sa ga ba gari sa sa ga ba ni sanida ba ga ba ni sa ga ba gari sa.